dang man ribulan ko ang kase nuno tua buwa ni tolo ngawin ka hong kan nap

0: pusong ato pa sa miyong ato
1: oh namin
0: na kaya sa ngayong nejak tapak
1: to
0: manila man

Ayun nga, hiyan nga na di ni kerja madinati sa manura kerja pagkanay nga di kibrang kayan nga niya di gib sa pa kay di isang sama kiri nga YFM Bidia na minarot may titipat kerja ako na kaya na brang nga na di andre pa mo to nga na ginakit kaya ay sa ipinong nga sramat na katapara daw katuchu. Ada pasal di TV cuy pramana dapat ya ngaraku pramana di Dr. Bon apa dah cipran di Amy Dos ngaraku di dan jubung darum blues. Jo Brahman bersama KDYFM Media Hardiam Kucing.